Yo, bide se ye fem nem he vien gibi wirre bide se le bi man jile dan bi go soka bere hinyo kwa se da fin yo tol fir san ren bi gun no gbele ko iplo le si nun re amane on da da mi mate ne yan da u kwa da fin yo tol fir nan bi ni no gbele ko bla a bi man jile dan kwa se da mene yako walo go bay ni ho kwa se da iplo le si bla a non gwe mene mo mi bi jige Oh, hiyan bi, le bi ma, le gwe ganga, le nja, bita se bi jesu kristi, mba kurare le tuba zika, mi hoti le dan, non gwe gare here gu, yinge le se, Jeremy boto gare no hongo iplu, watu go, tro fri nyu, la la ga, tro fri na, le bita se, ukuri ofem, amze mingbe le nyango, ode miji umango, a umam, bigo fu, bo gulam yo bere pe bo sum pasi pran pe hoya mendo onongwiga hoya mikula lezake kwango le yugo bigo fu bitesen bonongwiga ho yiro lago le so pasigo le nyam amdongbero ami Gaba bogonri dagoy amkle boyokor bey ahohemom daga mene lofia mimyon miambo migbe lohowe amiamangay yedalongregu iposa lebla yogo wale miego wa mepa o mi Ni kongo hoku memayon. Wa metonang mo hobai. A amani hobla kosiko he amani akira se pol. Hose le ya rom soko hugu ngonun ne si bla watu kota. Las bla le bir le pol le me dalin biku soko. Yogo boni mindongo tiri. Leike engbe. Lenke ingbe jingo liyan liyan ingogo salige cher sigaren liyan. Herema don yogoro herhe somnyo gindi liyan. Nyande inhelom ti duriyan helome akire inde hogu injabga yilikigen liyan yilika kurwa lema jiherhe yogo bum ñun go amane dodo re mi mati le ñay hoye amane dodo wa ci rese matio ho sebe hogo ngo nun le si trota watu ko iplo le sita la la iplo le trofriñu